0: mi moria ba kun mo kansanu eh ko a kono grefwe ni wa grefwe me be saki nike senge mama bo susa be nye unsu
1: mama je be nki le nya
0: mo mi che be nki o
1: iya mama o take o alu alu ami mo atake inga fa ai bilo saka be fa be lo mo nyo ni
0: eh Oh, nya na tebesu nya nga musa. Ngol ke kunga nye bio senge ma sere mi kakaraka kumambe nye mi bo akam ba ngol ngpo kumbe kambe ngwasi.
1: Yo, ari an che kra so nyo ri ke nyo mo nyo kra ni ti ma ti le.
0: Yo.
1: Nye mi bo go su ri ta.
0: Mo iso.
1: Ke mra so mi na. Yo, yu ya mo ki.
0: Yo.
1: Nyo ba Frederic. Nike.
0: Yo.
1: Nya kwasi prensio se prensio ye fresa ye bia mi wa o.
0: Brizi, kwasi brizi.
1: Eh brizi nyo.
0: Oh se nu bo he an ma sin ini mami ni abla kun wa sin vie nu sa.
1: Eh ini mi ro ba o sa ma ma fle.
0: Yo.
1: Yo mo ke sia sa iku tu wa fla mi akakra.
0: Brizi bo. Oi kunde ali en wendi o nya ble.
1: Yo yo aya mari oni tikun la
0: yo
1: aya so wa ko fia ofita ko ya so mo ti
0: aya mari no baka nyo kriale
1: ino ba ino ka fo kriale
0: ino baka fo kriale
1: wa sanga sanga le ka mo yi o ko fo ti mo bro ko nga ti no wa bande
0: oni
1: ba no ba yo le ka le sanga sanga wa le yo le ki
0: yo
1: kwa
0: ngabe sinem gratalwa gale ni ufe ku
1: ba
0: ki
1: te koleti eh ya ki koleti em ayin bra mm
0: o
1: ti
0: aso mo nyo be mo amerika manti be aso mo ala sinem nyo be mo amerika
1: yo
0: amu e we ni ko e te onu nyo 30 fois me kwa beli kemien bo fe sa pa si besulo